Umzondi lawa. Kalo ke yakobe. Andizukuyeka ngakhange undisikelele. Into le yaqamela vondini angelitye le. Uyikeka le ndawo. Ngkosana ve ungani ke phambi koko besikudlalele umcebisi emhlabeni ulihlathile nyaniso unosipho esithi yena uJehova angeke avume. Ukanti ke ndibaleke ke ndikrobe phaa uthini apha umamkhomazi uthi oyini yakho batsho kamnandi utata ka utata phaa kundithi andiwe. Mbulabo le kule veki phela ibiyinkqubo yokuqala ndakumema into okokuba ngaba ingoma onqwenela into okokuba ngaba uzive undinyengezele. Ubunyengezile ne, ndicela nje ukutsho into okokuba ngaba hayi akulibalekanga nto nje azikabikho apha ekhaya kwi-system. Yaqonda ke so ke njengoba siyazi into okokuba ngaba inkqubo iselusana, ufumana lusana lusongelwe eziqhini. Uyaqonda usana akukawi nenkaba so ke sisaya kude akukabiphi. So ke bonke ke bebengenile kule veki phele oomama uThelma onaka Amila bingobana kanene bebecelile umama uQamati siqamqam umama uvele ebhayi onaka naka imenji bonke bebengenile wonke umuntu bebengenile kule veki phele kucelwa namanxeba oolindamini ontakabhokfel becelile idabi zo asilibelanga i-Methodist medley zonke ezangoma uzicelile asilibelanga ezixesha lihamba sawuzama into okuba ngaba zibe khona apha kwi-playlist. Khumbule into okuba ngaba ingoma siyidlala ingoma engekho lapha kwi-system yethu ngumthetho ngqongqo lowo kaSambro. Yeva ke ngoku so ke ndicela nje into yoba ngaba sinyamezelane kuloo ndawo andilibelanga.

Simela umama unobandla the late wanga komphefumulo wakhe ungaqhubekeka uphumle ngoxolo ukani ke mbola bolike ngoku siyayibetha yaman kuthe xatha isiZulu uba ubhuti ayandasilwane usahleli uba asahlele nomnye nomnye phofu ananoba ukhuve na ngaphaya esinqawunqawini mabe sithi ngiza kubona kusasebusuku ngizokubona kusasebusuku ngimthole ngekho kufana nomxhosa ungumxhosa akho sihogriso kwela micala ke phofu akho sihogriso esingaphezu kwesi sokuthi ndakukumenya ndakukumenya ndayibona ndakukundakuza ukhona athi unje kuwe ndakukumenya hayi andiqondi ntoba heyi yabona sisigrogriso ayise ndibethe ndibe negwabapha kodwa ke ndiyabathanda bona abangaphi esinqawunqawini mabethi ndiza kubona kusasebusuku ngimthole ngenkho heyi yazi ungathini kakade xa masithi ulele eteksini ne ungathini xa unothi ulele eteksini xa uthi phapha kuyaliwa kanti nje bakuliwa kuliwa ngeeplastiki zakho hayi mani mazibethi ndandicela uyibetha hayi ndicela uyibetha ikhona ingoma ethi sivele bawo hayi ndicela mna sidlale laa ngoma mna

hukum tingati itani pe Banga mandibona ngape Umamu no bandu kuwenze kwa tikata kumumamu no kaya papa maili So itinje pe Ndingati